Mashambo ni mbode, wakati yao saa 11 na dakika 33. Wakati padioko shpende shaka bodhalegado na makulomo gelila.

0: ke wa ke ba ba ma ke na nya ma tata ni sa pao
1: choma ba ma amana ka wana chuela ikonta unya wa ma tata ni tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenye wanu wako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanupu miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamwanaka nanso yopachira nipanke kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naracha wotu aruhela asintu utu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka nkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapia yolia yohi yochiva ni okaliheria. Nansoni lamula wiki kechera ni wisunga. Konta icholia chiyo, watu ukala na asintu tukamana kawano chuwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano orera manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene? Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Niwa mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kama nana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolia lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete wokuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimuchia.

E qua le vrake na re distrito shure rata no silema i bari o machacha ni i vrake yo chiva kino taliva ka turne huno vero hi minuto kome na mitano o ka loka tolo ko mihera vrake kome lo khapare o ta pulela ni kula ni ho January Eduardo

mwana ka o ka ntsebe a papa mi a ke thela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaka a ena kugihia kuro kon talentia na ngina orna shana o kian lelela ana a lobona ngina ko Nikun shukurun lugu ki repoporo pio katiweano ora usomani kurana usomani anamu kumar mapele onkiwa.

wa bana no he cheche la province sese sa omokone wela kwa na faka wa kabihera atiano tene ai province ya Wampula o Zambezia o Niassa ni Okabu Delgado ni miruku nari makalelo awise chiha ni nchichimiho nine mera wi miruku sote po hiwa muteko yola uolelo vanu na halo hiana ne mera ka ochika esemana eyo enrao miteko sa kumamwe province ya Zambezia mikrofoning arwebo Nusha Rodriguez akabihero kani sito itesheira otama loto kwene atiano teno sulu.